Amoudou mwen gase henik sa pa piyes vwe moun pa kachebe sepan la fowi pi menen y veni en komine. Moun nan di mwen kosa sa ki ka fet la se la ni an chay kochon maron la fowi pi kochon maron ka kouy de sepan kwa sepan ka kite la vin gade pou bagay. Se sa moun kouye moun nan di mwen kwa mwen ka pa sepan mwen jwenni.